0: before the treaty was signed, ah, yung ano, nanggugulo na kasi yung lalo na pag nalasing, talagang nanggugulo. Minsan yung iba, hinaharas na yung mga Maori. Magkahiwalay yun eh. Yung mga settlers dati, at saka yung mga Maori, magkaiba talaga. So, pag may settler na dumating, katulad dito sa Wairarapa, sa Masterton, so si Masters dumating. So, pinayagan siyang tumira sa lupa ni ano ng sino itong chieftain natin dito?
1: yung
0: chief
1: nila.
0: Yung andito sa iwi, Hapu.
1: Yeah.
0: So pinayagan kaya nakasettle yung mga buti dito. Pero they work harmoniously. Mm-hmm. Ang problema kasi some parts of the country naging abusado yung ano, eh walang authority ang Maori na anuin sila. Kasi puti sila eh. So, hindi sila saklaw ng governance ng Maori. Ang nirurule lang ng Maori, yung mga Maori lang. So, hindi sila makarule sa mga puti kahit nakatira sila doon. So, ang ginawa, uy, ano naman kayo, gumawa kayo ng ano ninyo, kontrolin niyo yung mga tao ninyo. So hence the treaty was sort of like that was the pretext. So yun yung umpisa. So pagdating na sa signing, magkaiba yung version. pati yung loss ng British Crown, nadama yung Maori. Sila din, kasama din sila doon sa batas. Uh-oh. Ng governance.
1: See, that's the understanding of an occupier.
0: Yeah, oh, yun yung ano. So and then yung sa Article 2 naman, to hold the treasures or protect Maori culture and stuff. Grabe ang abuso nila over the course after the treaty was signed. Muntik na nawala yung language nila. Talagang binawal sa mga school. May mga kids hindi pinasalita ng Tereo. Talagang ano ba? And then yung huli, land grabbing. Yung talagang forceful occupation of lands, kaya konti na lang natira sa mga iwi. Now at present time, kiniklaim back na nila. And then ang crown naman is binibigay nila yung, of course, yung iba na part na land na occupy na privately, hindi mo na talaga makuha yun kasi nakuha na privately. Kumbaga,
1: nabili na nila
0: yun eh.
1: Yeah.
0: So that was another one. So yung mga seabed and foreshore, mga loss and stuff ang ganon. Yung mga rivers dati kasi ang Maori talaga, nire-respeto nila yung land eh. Yun yung kagandahan nun, nire-respeto talaga nila. Hanggang ngayon, may practice pa rin eh. Hindi katulad ng Pilipinas. Ito magkaiba sa dito sa atin sa New Zealand at saka sa Pilipinas. Doon sa Pilipinas, wala kang pakialam kung gaano kalaki yung isdang mahuli mo. Maliit man yan o malaki, huhulihin mo yan. Kasi ulam na yan eh. Ulam na yan eh. Pero dito bawal. Stricto talaga dito. Pag maliit yan, balik mo. Palakihin mo muna bago mo huliin. Ganun ka-stricto kasi that's how you respect nature. Tapos sa atin doon, during the 70s, alam mo ito, te. Grabe ang illegal logging sa Pilipinas. So, yun. Wala talaga sa Pilipinas. I think because of commercialism, the influence of American business influence, doon na nawawala na yung mga integrity. Dati, mahilig tayo mag-preserve eh. Ngayon lang naman bumalik yan. Oh, yung mga green, tinatawag na mga ano tawag niyan? Climate change activists. Yeah. Yung mga ganun. Eto, next question. Do Filipinos need to take side in the treaty debates? No. As migrants, we are not expected to be experts or to take sides. Opinion mo na lang yun kung saan ka. Pero at the end of the day, ang iisipin mo lang, wala naman akong pakialam dyan. Pero you have to understand, or at least may alam ka ba, para kung tanungin ka man ng kiwi mong kaibigan or your Maori friend, lalo na Maori friend, if they do ask you about treaty, tapos wala kang masagot, ay, nakakaya.
1: And I think we need to have an appreciation of it dahil dito na tayo eh. Dito na tayo.
0: Taga dito na eh, residente ka na eh. So this is the country who's giving us the fruits of our hard work. Yeah. Hard work man yun. Sa part natin.